0: siyahi sindh ji dil ye matyare fm 91.6 jo awaz
1: o mujhe mast mal gahi maru dugar kha bi dadha mir nahi ka cheez na aahe sakki kado lai.